an balima ni wula. Kibaruyan waati filɛ nin ye min labɛnnen bɛ ka bɔ arajo Maria la ka lamɛ tɛnɛ o tɛnɛ ka bɔ Banki Gezan de fɛ. Ala k'an sabati ni danaya ka bako da an ka sigi la ka ɲɛsɔn d'an ma an ka gumow kosɔn. Ka ɲɛsin maatigi ma bi an ka maatigiw dari yanko Ala k'an dɛmɛ ni sebaaya min ye ka yafa kɛ an ye an yɛrɛma jigilen ye ka jurumu yafa deli kɛ maatigi fɛ ani hakili sigilen ye. An jɔla la k'a fɔ Ala ko bisa ɲana ani aw ɲana an badenw ko n'an kɛ kojugu ani miiri ye ani kuma ye ani ko ye. Ni jarikila kojugu o de y'a to Mali sinijiya tuma bɛɛ dari min to a ka denmisɛnninya la nɛgɛli mutumu bɛɛ ani aw y'an baden kanalenw aw ka jiɲɛ kama tɛrɛ dari an ye. Ala k'an sabati ni dusuma ka bako don an la Krista ka ɲumanya kosɔn. Ka ɲɛsin dimansi 29 ma dimansi b'an ladiinɛ kuma minw ye daliso la o kuma sigile fu ye nin ye ka bɔ kitabu la. Kitabu fɔlɔ a bɔra Izayi ka sɛbɛ 45 la a sɔran kelen a sɔran 4 ka laban a sɔran 6 la. Kitabu filana a bɔra pɔl ka min k'i Tesalonikiyɛnw ma a ka sɛbɛ 1 a sɔran 1 ka laban a sɔran 5 la. Kibaruya di ma Matewu ka sɛbɛ a ka sɛbɛ 22 a sɔran 15 ka laban 21 la. Ala k'an sabati ni badenya kuma ye.

Kitabu fulana polka amien ki se sene ka uma ne pola ne tilbe ane timute ne me se ne ki te tatu ka o ka gema sunuma o men be alla ka matigi kitab la gracias era ka ke a ofe ne baraka la alla ye su ane tele a o be kola a ka ko fo alla ye don kiri ye a kiri a ki ka to ka bo dan ya cha wole wula ani awa ka kanya baraka la ani awa ka jigila gisima ama se kisita la anfa ala nyakoro mbadeu oya lo ko alaba o kanu ka awo nyana tomo ka katugu awo kibar dimame ka se awo ma kuma damala ala ka se ba akisinu fu ka o dusumina sobe yala awo kera awo kema ka awo aw kɛma cogo min na aw kosɔn aw y'a lɔ an maa tɛ ala ka kuma na bɛ nin ye ala itɔɔ ka tando

kitabu 7 na matetu nuka 7 tiza ta jama tizar ma kala ta ji alama otmana frejin otara yizu nyon yezu kama ka yezu mina anjere ka dala kuma koson oyo ka kalande woki rado ka mogo o ka ta yizu segere oko amatigi anya lo eye tien tigi ye ko yebe mogo kala alaka sera la tiana eti sera mogo nya katugu mo ati mogo bo mogo la e konna kuma fo anye amti ka lampo sa sezara ye wa wala amaka iziko a fula kan fu miato aba fe kan da korbo ayi wari yirani la oye dasi oye unani wari doye ayo jabuko jo ja don tado oya foko ale be niye sisa tado iziko sisa talo sisa tadama ala fana ta di ama ama ti kisa ka ki wedum le be niye kisa eto ka bo malmo ala ka ntando na ki sigiye adama de ka kona kona ka dun akiti o fe ko mala akiti o fe ma fe ka jakilla ala ka siraka ko ta landa ta ka la ka dama don kuna tien yezuma bi an ka lan sigini ye ka yezu tsagare ka dala korbo ka ta dien ko fle ala ta te dien ko lo ba fe uri nya yezu na dien ko no na ka ma se ya tien ka jan murti ka di ma se yama ma ti ma na wala aka nyi mu ya ka da dan ka ben kuma fo ka la ka te ba kuma fo ka kanya kuma fo ne ka dusuma kuma di ama amana masaya kola amana lempo kola uluka ye na fo jama ba yitu ko fe min ke na ka min fo wata ka jama kuna tiana ye akote ambalmo ala makote warala ala ma warada dan ka di adama de ma ko ne ka min ala ka dama de tangi bi adama ka yiru bla ka tani ka dumi ka ka odi anfa adam an awama na ko kono mo ote warolo do yiden dumu oto fe kela oto fe nsa an ka nanta yakoda an ka min dran yere ye an ka taka bu alaka sirala an alaka sirala yar ka janyo wona badin yakobe la wajibu lo bada ko ke dien ko lo dien ko lo to mati be min fo anyana an ka adam ka ko taka bal alaka masaya nyafe wati ala dien ko lo be nyafe ko de dien ko bu tuba ko na alaka dien ko ma nye dien ko te nye ko be do nyon bolo ka nyon la fana yi adama din fanfe so an balmo an ka je cho go desba to bi abi dene ko doye dien ko le bala nan ko me be ala ka ko an ka la ko so me foro ka dan so wola ko so me dien ko bala akofe abi ke sabu ye an be ka tan so ro an ka la gen la mi bo dien ko no dien ta adama din be ba ke o ta ala ka sarti ke ni ka foye aka sarta ta dama ka ala ta ya folen ye ani kan ya ye ya folen be torete ya folen be ben be so we ala kan sunu ben ye ka hera dama ka du son dama ka antonio fe badin yala mati to ala kan sabati ne ya folen ye ya mbalmo ala ban diga ka nyum yala ka barko do ala kan ya koton tan ka badin ya min ke nyon fe ula dan la an ka ta nya sin ala yerma ka to amo wol manan lo seza an alata abike sabu ye ma benyo fe ka le dali ala sakuna la sisa ikan diri min la mbambo ka nya sin yerma ka do en fa ka nyum yala ka kenan dama o sabu la dusku ko so en fa amber genana e to ka sananya e fa nga ka se e so ko ya nya ki ka ke dinana te e ka tete bala dama bi ku ni baga ma mba ke to ye ika kitan yo koso ka don kon sun la ika an kisi ko juma amina malama mate ka kan akoso arjo mara ba fu baden yala ka baden ya sira dama na kan ya yi kan la ben baden yala ala kan ben bi gula dan la mate to la ala kan longo dama mi tene na to yi kisa to la dan yon ka do la de suma ka tama na baden ya yi ala kan de ma ambe tene gore kisa to la

tɔlɔ nyɔ shɛɛ sii wɔri ni wula luɣili wu shɛɛ chaŋ pɔl sɛba ni di nyini o lee chaŋ nyɔ shɛɛri bi luɣu wuli pɔl ni silvɛn ni timotee wula sɛba ni torogo yeli tɛsalɔnike egilizi wu ma yeli bila ye nyɛli to fɔ kulichɔlɔ ni ka fɔ zezu kristi ni ki n yɛlɛ kulichɔlɔ kpɔɣiri ni ni yɛl nyigi kaa yeli ma wuli ibara kaa kulichɔlɔ ma lala o lala yeli miɛ kali na wuliga ni nyɛri wuli n sɔŋ taa nyɛri yeli kali na wuli sɔŋi ni taagi yeli kali.

se n nyɛnɛ wolga n yaɣa nyoshɛri wuli nyoshɛ sɛlini kin jewli mani jewo ka fɔwi nyɛ yaari mɛ nyugo na ninchan ni shɛli ya kinibeli ni n wu fali furo a mɛ wu kpɛli le ni peresi fa fɔ ni n kɛn wun fa fɔ bɛ tun we wile wuda we kolocɔlɔ chɛi kolocɔlɔ sɔlɔ obe na obe ma ni ka chɛŋli kpɛli wu shɛbli na ka diya we wu nyɛli shɔli fɔlɔ we wu nyɛ ka fɔ nyɔshɛ shɛ wuri ni ti nyɛ jogan vɔl wo zɛli di n sɛbɛ yɛlɛ to ko yezu kristi ko wu ka do o ma gboli ma dida kan le leli pie tesaloni ye gboli lisima pie n kɔ eglizi bɛma fɔlɔ tamaŋi na a be sɔŋuri koro nyɔfali na a mɛ gboɣili gele wo zaŋli nyɛli fesima pɛɛ yaɣa tofɔ ni jafɔ ma bee kara sichili jaŋ barika ni o sigi nyɛ nyɔshɛrini ni pɔli kolocɔlɔ kaa ka chani fo na a mɛ pili siwu nyɛ nyɛli tagala tagali ka pɛɛgli ni tamagi ni sɔŋni tɛ taaga na o ka wele ka fɔ na nyɔshɛrɛ ni jezu n wi kami tɛ wolo na lali ni fa'a yɛma ni n jo pɛɛgi le fa'a fɔ wo'o wogi kaa fa'a fɔbli ma gɛɛgi le kolocɔlɔ wogi woge be kaa kolocɔlɔ ma o ka ka fɔ daani nyɔshɛrɛ wo n jɛra wole ongi nya bɛma n cha jezu cho nyɔshɛ taari ni a si jo a jezu gi chaŋ n cha be cha we cho we nyɔshɛrɛ ni a bɛ pie ba paan ni wali waa ni we baa we kaa na bɛ we yibeli a baa baŋgi lo kɔg ni a bɛ gi nya ne n be yibe wi yɛgi yaa walu na a bɛ jo sezar yaki a ni n jo wi mɛbɛ saba ya a bɛ ne jo we won jaŋ mɛki a si bɛ pie gɛɛgi nyɛli wo'o bɛgi kaŋ ma gɛɛgi mi nyɛli kolocɔlɔ wo'o bɛgi kaa kolocɔlɔ ma nyɔshɛrɛ we lo jezu mɛŋ na a gi bɛ fuŋo wɔ a bɛ luri n kaari kami na ba pali wu ma le wolga nyɔshɛrɛ we wole de jezu kan le n cha jezu nyɔshɛ libiri ka wu ma n chaŋ nyɔshɛrɛ we ni kin jowli miɔ ni bi n bi ma o ka gi wole a mɛgi nyɛli a bɛ jo kolocɔlɔ nyɛ ka baŋa sezar sini ka baŋa o gi wole ka nyɛ na yaari miɛ kolocɔlɔ wo'o gɛɛgi nyɛ yarigɛgi nyɛ kolocɔlɔ wo'o mɔ yigi kaa kolocɔlɔ ma kolocɔlɔ nyɛ yaari miɛ ka fɔlɔ nyagi nyɛ na faŋ ligi nyɛ sɔi ma a bɛ jo mi miɛ faŋ ka fɔlɔ le kolocɔlɔ nyɛ faŋ be ka fɔlɔ ka fɔlɔ kɔma falɔ ya ni faŋa falɔ na taari na deri sɔlɔ le kolocɔlɔ wuri na kama wo kama ya mɔ yisa yiri ma ba pie n kɔ mɔ yisa yiri sigi nyugu jo tɛ kolocɔlɔ na wolga wole gɛɛgi politiku kama wole kɔli na taari na a gi jo wole ma tɛya ni tɛ sɛriga yɛlɛ gaa gi nyɔŋ ni politiku shɛrɛ ni tɛ sɛriga yɛlɛ gaa gi nyɔŋ ni kɛlɛgɛlɛ nyɛlɛ gi o nyɛ ni she seru kolo ni miru be kama le songu be bi nye wo miyo ni bin bin kambe na le agi jo ki nye ni kado owar lalgala ni nyo shenri ma deri jo le de wo man chan olo nye kretien wole ni jo wo ntaka kolo cholo na olo kam nye olo cham nye oga wole nyo shen shi wo ni ri jo le te salo ni e ma le kole kaglo ni ten jo wole ma o ka yɛlɛ waa wole nyɔshɛ taari lara evanjiliw ni kafɔ daani nyɔshɛrɛ ni di jolo jezu kristi mɛŋ na le o ki wele pap françois
Unyoshinara ni unjo uluma. Tamanka bana. Eglizu ga okolo jie nyinige wii duru nyokele ni. Eglizu ga okolo jie nyinige wii. Keregele nige nyele ba duru nyokara lege ni nyane. Gelege nyele ba wole chante ona. Sa wole lor kama te ona mewarita sele. Nke ni duru nyokama. Shon yele wa tar le duru nyone. Ke mnyo le kolo chalo ga eglizu ga okwa e jie nyinige nyoshinwe ni nwi. Ni se nyene. Aki jo wole ma wole njibwe njo wole ma. Owe wo wole kam wole wo kichanyer ginye wo ginyena wolo. Ni eglizu ni. Nchan kafanda nyo shere. Lalo lala di kambe te wona. Wole wpay ni. Ta ye mien wo nyele. Dunu nyon kam dunu nyon ta ye mien ni. Te bare ni yo. Awe ina nyon jwe kele njwi ba jo ara pala kara yo. Agna njo e chara loro poro te eni yo. Agna njo njora nga ana wole kami inyo dunu nyon shene ye emye male. Cholo yo na yo. Gebe mye nye wole dunu nyon kama. Wole vicha kole cholo ye ema. Awe jo ko nye uko jo wi wong na ama chan. Ke na o gebe pin. Kama oka wa mina dunu nyon le, bimye nye kule cholo woma. Aksi jo nyo shen wonjara ni. Mwan kama oka wa mirle, jezi yema, jezi mbi chankwo. Amoye kama piyo, sango nya ana omegi ibno yo, wongi chankwo. Kiki kambele, bimye wape boro lokal na. Ni njobe cha, wagi wole, kapye jezi nye, kam na onye le, si fere wao na. Aki nye aspe na lo na jezi magi bimye fe chankwo. Kesi jo myon bin biman senyene. On yela o kam wole, wobe fal. On yela o tangan wole, wobe fal. Ogi chan ka fo ne bin unye o mye sho folo. Ogi chan yara yara na drunyon le ka fo wu oki. Wa kam pin be mye minye o mapye me le wabe pin takal ni. Nisi chili jan o bargan. Debe ri jo manija an kole chola o myon bin bin deme. Wa tar takal ni chango chaka. O pied chrétien te levele, Jésus-Christ mengna. Amen. Il est Seigneur Tio Martin Wapieni, le Ndia Radio Maria Oni, 104.8 FM Wapie Tchebo Lama.